mishia obi na opena sem na kuma mu obi su ti mishia obi e mo ka se akwai mi ne ni shia pra we no bi he ya no se pa we ni ju ju die e kontra o

bisoa tozela ko ya nzambe eumelaka tuna bangona no George Okundo Telito ebakena ngapiko basukisa ngona